0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Nanataw ka siyang ombre. So dito ang gabit ka, talbete taw, siyang mariyang kapalit.